twisunze icegeranyo cishiramwe muzamakungurije twingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimura irengarenga muri ico kiringo ari ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nk'uko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cyane irengarenga ku isi ni ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko n'iby'i Buraya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hakurikira ko ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cyane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi nuko natwe turazihereza cyane. Nibe bintu by'intungamubiri dusanga mu irengarenga.

0: cyane cyane mwebwe mama micungara ya kajaga nka
1: gatumba
2: kinyinya
0: rucyagira
1: marambya
2: rukaramu
0: buterere
1: ngagara
0: kiyange
2: mubone na bukirasazi
1: muratumiwe mu gikorere cy'ubutumwa bwiza mwateguriwe n'abakenyezi bagize intara nziza mvuga butumwa ya buterere
0: icyo gikorane kikazobera ku ishengero ry'abadivantisi b'umunsi w'indwi rya kajaga
1: kuva ku igenekerezo rya 15 rusama gushika igenekerezo rya 30 rusama uyu mwaka nyene turimwo
0: kikazohora gitangura misi y'akazi ya cy'isaha 9 gushika isaha 1 y'ijoro ku misi y'isabato kizohora gitangura saha 2:30 z'agatondo gushika isaha 1 y'ijoro
2: icyo gikorane kikazuba gifite ikivugo kivuga ngo haracyari ibyizigiro soma Yeremiya 29.

0: Amba horo muri bande mwerere.
1: Nimba na Ismaeli. Nifuriza kayawa gukeza umusheri wanje turi kumwe twicaranye hano.
0: Yitwa ngo iki?
1: Yitwa Gurete. Nabo turi kumwe bose nabaramwanje turi kumwe.
0: Yego.
1: Reka nifuriza kayawa gukeza baba mudogo wanje arahimugwe bita Mihoreho na papa mudogo wanje baraho muri Nasagarare. Reka nifuriza kayawa gukeza sokuru wanje fashe yose na nyokuru wanje baraho mu Gwesero. Reka nifuriza kayawa gukeza bene wacu bose aho bari hose nkaba ndabipfuriza kayawa gukeza. Reka nifuriza kayawa gukeza abantu bose baraho mu Kivumva ati nimo na Ismaela arabaramukije kayawa gukeza.
0: Yego.
1: Reka nifuriza kayawa gukeza umupapa araho mu Kabere nkunda cyane n'ibibondo byiwe. Reka nifuriza kayawa gukeza ba Mercine baraho mu Kabere ati nimo na Ismaela arabifurije kayawa gukeza. N'abagikorare abategereje bose bo mu Rusenda atakayaba gukeza. Ego ndabifurije akayaba gukeza hama. Mwamere akaririmba kariko kose ka korare abategereje Rusenda muzamukoze.
0: Murakoze.
1: Ego ndamwembe kuri radio agakiza ndabifurije akayaba gukeza.
0: Sawa sawa.

0: amahoro muri bane mwerere
1: Erike bisirire
0: Erike
1: ubisiza kamareka mere kuri papa na mama kagira kayabazo keza
0: yego
1: amina feria da tri kimwe nga mu bisiza ngira kayabazo keza
0: yego
1: mama mendo ngari nga hagi mebo abanje bose ku izina rya Erike bagira kayabazo keza sawa murako
0: yego sawa.
2: Radio Agakiza isoko
0: ikuru. Eka rero tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukwikira. Nabari ko twakura mubandanya mu akura ku 62 ubusa 6666. Allo? Muri bande mwerereye he?
3: Samuela garutse.
0: Ego Samuel.
3: Ngewe njende kukwishuza.
0: Kunyishuziki?
3: Ndakwishuza ya ndirimbo yijwi ry'inzamba kumbumo.
0: Waciye ujahe?
3: Naciye nje ahantu bayiririmbye.
0: Byaheze rero.
3: Umushiriremo igihombo nayo nyene.
0: Ya Samuel.
3: Sa.
0: Abandi barakeneye.
3: Ndifurijerera kayabagu keza abizera bose aho sengeri mageyo
0: ego
3: abadiakoni na badiakoni kazi na bakuru bishengero nabizera bose bagira kayabagu keza numushinga na yitwa Simoni nzokira ntebye na madame wiwe Rahabu
0: ego
3: kandi rero nuko murakoze ko mwayisizemo nako mukanyongere
0: sawa turaja kubiraba hanyuma
3: ubwirira umudije agashiremo
0: turaja kuraba ko bikunda ni kumba bikunda uraja kukumba
3: kitwa ngigihombo
0: sawa sawa
3: mugira kayabo gukeda mu bishikirira
0: murakoze murakoze.

0: Alo.
1: Hola Mauro Ferdinand Sinzira.
0: Mauro.
1: Ini sinamuzi kibuzira sazi mwamaza kubironka.
0: Yigumi.
1: Iba tembe neza cyane gose n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Umuryango wanjye ni buzira sazi akayaba gukesha.
0: Mhm.
1: Nanje niyo ntugurura akadiyo abanywanyi bose banyipfurije akayaba gukesha ndabagira ati nimugire akayaba gukesha.
0: Yego.
1: Muturonderere akaririmbo ka korale abategereje bibuzira sati bizoba bikomeye.
0: Urani ku butumwa mu kanya mu kiganiro cyo gusaba indirimbo.
1: Yego kabonye hafi wo kansiriramo.
0: Sawa sawa.

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Iki ni kiganiro ubutumwa bwiza mushikirizwa na radio Agakiza, muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Reka nongere ndabipfurize bihe byiza ku birenge bya Yesu. Nimwaba mubyibuka mu kiganiro giherutse nari narabasezeraniye ko tuzorabira hamwe umunsi w'Imana uwariwo, tukarabira hamwe n'ibimenyamenya bikomeye vyerekana koko uwo munsi ari uw'Imana. Ariko kandi turi burabire hamwe n'ibindi bimenyamenya bitwereka ingene abantu bayobowe na Satani bagerageje guhindura ico Imana yari yarategetse, ari nayo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ko basenga Imana imwe bafise imisengere, uburyo bwo gusenga butandukanye mbere n'imisi basengera ko nyamana, ugasanga iratandukanye ni myinshi. Biva kuki rero? Mbere yuko dutangura gusesangura ano majambo y'Imana, nimunkundire mucane bugufi nanje maze dusenge. Data wa twese uri mu ijoro, ndagukengurukiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ukaba wemeye kuduha akajyo keza ko kwiga ijambo ryawe. Wino ubane natwe ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, kugira ngo dutahure umunsi w'Imana uwariwo, kugira ngo mugihe dusenga dusenge dukurikije ubwombe bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwitanguriro igice cya kabiri usomye uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo ugira gatatu, ijambo ry'Imana riravuga riti: ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isi.

0: sinzi. Kumose ugirindwe, imana inonosora ibikogwa vyayo yakoze iruhuka. Kumose ugirindwe, ibikogwa vyayo vyose yakoze. Nuko imana ihezagira uwo munsi windwe iraweza, kuko ari wo imana yaruhukiye ko ibikogwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Bibiliya iradutomoreye neza ko imana yaremye mu minsi itandatu hanyuma ica iruhuka ibikogwa vyayo vyose ku munsi ugirindwi. Hanyuma uwo munsi ugirindwi wonyene ni wo yaciye ihezagira, yongera iraweza mu minsi yose igize iyinga. Kubera uburemere n'agaciro kadasanzwe uwo munsi w'indwi ufise muri gahunda y'ubwami bw'Imana, Imana yaciye inawugira itegeko rya kane mu vyagezwe cumi by'Imana. Kiravuga kiti, wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu z'ukore abari ukoreramwo ibikorwa vyawe vyose. Ariko umunsi ugirindwi ni wo sabato yanje jewuhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugurano wawe, cyangwa umugoranokazi wawe, cyangwa inka zawe, cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Naruhuka ku munsi ugirindwe, nico catumye jewe Uhoraho mezagira umunsi w'isabato nkaweza. Kuvayo 20 uhereye ku murongo w'8 ugashitsa ku murongo wa 11 niho handitse ico cagezwe kigira kane. Ubuhangange rero bw'iryo tegeko rya kane bukomoka kukuba Imana imaze kurema yararuhutse ku munsi ugirindwi, maze ica ishikiriza ubwo nyene umuntu wa mbere Adamu ivyo yari hejeje kurema vyose. Adamu nawe acasobanukirwa ko Imana ari umuremyi wa vyose. Kuva ico gihe ikiremwa muntu gica gihora gihimbaza uwo munsi cibuka ko Imana ari umuremyi. Aho niho uwo munsi ukomora ubuhangange bwawo. Numunsi twibutsa yuko Imana ari umuremyi w'ibintu byose biri ku isi n'abantu turimwo. Aha hantu turakwiye kuhagabira, kuko ukutaruhuka kuri uwo munsi w'isabato ndetse no kutawuziririza tuba duhakanye ko Imana ari umuremyi wacu, kandi tuba tunatakaje amahigwe yo kwezwa no kwakira imigisha Imana yeguriye uwo munsi w'isabato, na cyane cyane ko uwo munsi yawezagiye ikanaweza. Iciyongereye kuri ibyo, ukutaziririza uwo munsi twibukira ko yuko Imana ariyo muremyi w'ibintu byose ikaba n'umuremyi wacu, tuba twerekanye kandi twemanze ko ataho duhuriye n'Imana, kuko Bibiliya irashimangira ko umunsi w'isabato ari wo kimenyetso cy'imigenderanire iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Imana yagize iti mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiyeli gice cya 20 ku murongo wa 20 ngo, mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namwe, kugira ngo mumenye yuko jewe ndi Uhoraho Imana yanyu. Satani rero arabizi neza ko bamwe hamwe abantu bobaho bataruka isabato yoba ageze kucho yifuje kuva kera cyo kuzimanganya imigenderanire ikwiye kuba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Abantu benshi kubwo kutagira ubushobozi bwo gushakashaka muri Bibiliya mu buryo bwimbitse imirongo imwe n'imwe bayigira ikigwanisho mu kwerekana ko itegeko rya kane ry'Imana ataco rikimaze, maze bakisunga ano majambo aboneka mu ikete Paulo yandikiye Abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo: nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke ku by'iminsi mikuru canke mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isabato. Ivyo vyari gitutu c'ibiraririye kuzoza, ariko umutumba ubwawo nuwa Kristo. Iyo mirongo dusomye iriko iradusubiza mu isezerano rya kera mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 28. Muri ico kigabane cyose tuhasanga indanzi z'amajambo zikurikira: ikimazi cy'intasiba, ikimazi gitangwa ku isabato, ikimazi gitangwa iyo ukwezi kubonetse, ikimazi cya Pasika, ikimazi cyo ku munsi wo kuzana ivyimbugwa by'umushuzo. Rero turiboneye neza na neza ko ya mirongo twasoma italiko irahamagarira abantu gutitura no gukengera itegeko rya kane ry'Imana ryo kuruhuka isabato, ahubwo iriko ivuga iby'ibimazi by'ibikoko byatangwa mu bihe bitandukanye no ku isabato, harimwo mu gihe cyo mu isezerano rya kera. Rero ivyo vyari gitutu c'ivyari biraririye kuzoza, ariko umutumba ubwawo wari wa Kristo, nk'uko twabisomye mu ikete Paulo yandikiye Abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 17. Ni naco gituma igihe Yesu yapfira ku musaraba ivyo bimazi bivugwa mu gitabo cyo guharura igice cya 28 n'ibyatangwa ku isabato birimwo, ndetse n'ibindi byagezwe by'imigenzo y'Abayuda byaciye bitagaciro kuko uwo byatunga agatoke yari yishikiye. Ikindi kandi nuko Yesu yivugiye ko we ubwiwe ari umwami w'isabato, kandi arababwira ati umwana w'umuntu n'umwami w'isabato, Luka igice cya 6 ku murongo wa 5. Rero nitwaba twubaha Yesu tubwirizwa kumwubahana n'ivyo vyose yatumenyesheje ko ari vyiwe n'isabato irimwo, kuko niwe mwami w'isabato. Nibitabuko ico cubahiro twibwira ko tumuha kizoba ari cubahiro cuburyarya. Nico gituma Yesu akiri ku isi kari akamenyero kuri we kubahiriza uwo munsi w'isabato. Muri Luka igice cya 4:16 ijambo ry'Imana rivuga riti: aja i Nazareti yo yakuriye, uwo ni Yesu, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Mbega iyo Kristo Yesu aza kuba akiri hano ku isi abayubahiriza umunsi w'isabato, inyishu kuri icyo kibazo ni ego, kubera ko Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo w'8. Tugabe cyane kandi tube maso turabe ko twoba turiko turagenda nk'uko Yesu Kristo yagenda, kuko ngo uvuga ngo ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko Kristo yagenda. Ayo majambo yanditse Mwikete jambere, Yohana yanditse mu kigabane cya kabiri ku murongo wa gatandatu. Kandi ngo, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Abi Filipi igice cya kabiri ku murongo wa gatanu. Mbega ko Kristo Yesu yabayeho yubahiriza umunsi w'isabato. Ubwo weho koko wobubayeho ubahiriza. Ubwo ntiwirigwa mu bijandi jandi vya programa z'isi mu gihe wategerezwa kwirigwa uhekerereye imbere y'Imana kuri uwo munsi. Bibiliya igirite, iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, ntiyitondere ivyagezwe vyiwe, numubeshe ukore ntikuri muri we. Ayo majambo aboneka mwikete rya mbere Yohana yanditse mu gice cya kabiri ku murongo wa gatatu ukageza ku murongo ugira kane. Twugurure rero amaso y'imitima yacu tubone iyo biba ari ivyagezwe cumi by'Imana vyabambwe canke vyakuweho kwica gusenga ibigirwamana, kunamira ibishushanyo, gusambana, kuzirura isabato, ntibiba ari ibyaha. Kubera iki? Kubera ko ibyagezwe by'Imana biba byarabambwe ku musaraba igihe Yesu yabambwa. Ariko bivanye n'uko bitigeze bibambwa ku musaraba ngo Yesu abikureho, n'uyu munsi bigihari kandi ari iby'agaciro k'abantu b'Imana babyitondera, nicyo gituma uwishe, usambanye, wibye, aba akoze icyaha nk'uko nyene n'uwozirura isabato yoba akoze icyaha. N'igihe Yesu yari yarasubiye mu ijuru, intumwa ziwe zabandanije kubahiriza uwo munsi w'isabato. Kubera ko mu byakozwe n'umwa usomye mu gice cy'icumi n'indwi umurongo wa kabiri, ijambo ry'Imana riravuga riti, nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato atatu avugana nabo ibyo mu byanditswe. Mu byakozwe n'umwa igice cy'icumi na gatatu ku murongo wa mirongo ine na kabiri naho havuga hati, bariko barasohoka Pawulo na Barunaba n'abandi banyamahanga benshi barabinginga, binginga Pawulo na Barunaba ngo ayo majambo aze avugwe no ku isabato izoza. Mu byakozwe n'umwa igice cy'icumi na gatatu ku murongo wa mirongo ine na kane naho handitse hati, ku isabato ikurikiriyo hakorana nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Iciyongereye kuri ibyo, abantu bose bavuga ko barindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo babwirizwa kwimenyerereza muri ubu buzima bwabo bwo ngaha ku isi, bakahimenyerereza ubuzima bazobamwo mu ijuru baruhuka n'isabato. Kubera ko igihe umuhanuzi w'Imana Yesaya yariko arerekwa iby'ijuru rishya n'isi nshya, yabonye ko no mu ijuru tuzobandanya turuhukirayo isabato y'Imana. Uzobisoma muri Yesaya igice cya mirongo itandatu na gatandatu ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu. Rero hari ikindi kibazo gice caduka mwaka kanya, none isabato yahinduwe gute, ryari, ihindugwa nande, inyisho iraje itangwe na Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu myaka myinshi imbere yuko na Yesu avukira ku isi, Imana yari yarabicishije mu buhanuzi yari yaratanze kuri Daniyeli yuko hazobaho uzokwiha ububasha we ubwiwe agahindura ibihe n'ivyagizwe. Muri Daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu dusoma ngo, isumba vyose azoivuga ko amajambo y'agatituro kandi azocobagoza abera bisumba vyose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe kandi koko satani yaragerageje gushika ku ntego yiwe kuko benshi cyane mu bavuga ko ari abakristo baruhuka umunsi wa mbere w'iminsi indwi dimanche bitwaje ko ari wo munsi Kristo yazukiye ko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi indwi umutwenzi ugomba gutambika Maria Magdalena na Maria wundi baja kuraba imva. Ayo majambo aboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa mbere. Muri Luka igice cya 24 umurongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatatu naho handitse hati basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva binjirayo ntibasangamwo ikiziga cy'umwami Yesu. Kubera iki yari yazutse ryari ku munsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo munsi wa dimanche. Ego koko Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi indwi dimanche hanyuma amarana n'abigishwa biwe iminsi 40 imbere yuko asubira mu ijuru ariko ntaho yasize atubwiye ko umunsi wa mbere w'iminsi indwi bitewe nuko ari wo yazukiye ko dukwiye kwama turuhuka ko ngo tuhimbarize k'Imana haba namba. Rero turabonye ko gushira umunsi wa mbere dimanche mu kibanza c'isabato bitigeze biba itegeko rya Yesu ntivyagizwe mbere na bigishwa biwe canke n'ishengero ro Kristo haba namba. Ahubwo mu mateka y'isi hari kwigenekerezo gindwi kwezi kwa gatatu ariko ntwarane umwaka w'amajanatatu na 21 urashobora nawe kujya no kuri internet maze ukandika décret du 7 mars 321 décret du 7 mars 321 niho umwami w'abami Constantino w'umuromani yashinga itegeko ryo kubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi dimanche nk'umunsi mukuru w'ikiruhuko mu bwami bwiwe bwose bw'i Roma. Kuri internet uzoca ubibona muri ya décret du 7 mars 321 iryo jambo gusa uryanditsemwo baca bakuzanira inkuru yose maze nawe ukirabira ingene byakomotse ku muntu atari ku mana ivyo gusenga dimanche. Niyo mpamvu impinduka zose zishingiye ku mategeko y'Imana uko ari 10 zanduruka mu ishengero rikomoka mu bwami bw'i Roma kandi iryo shengero nyene riremanga ubwaryo ko ari ryo ryagize ivyo rihindura mu mabwirizwa 10 y'Imana aho rigira riti ekleziya irazigama amabwirizwa 10 ikayiraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngube umunsi w'Imana. Ayo majambo uzoyasoma mu gitabo cyitwa Ubwuzure bwa kera ku rupapuro rwacyo rw'ijana na 35 ni igitabo cyanditswe na Musenyeri Gervas Banshimiye Ubusa yari icegera cy'umwungere wa diyoseze ya Muyinga yacanditse kwigenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka w'1996 kugeza ubu rero ntibikiri agaseseshwa rumuriko ekereziya gatolika y'i Roma ariyo yihaye ububasha bwo guhindura bimwe mu byo Imana yadutegetse mu mabwirizwa y'Imana 10. Ubwa mbere, Ekleziya Gatolika yatituye ibwirizwa rya kabiri ryo mu mabwirizwa 10 y'Imana mu kuyiha iyo ubwayo uburenganzira bwo gutegeka ko birekuwe gucura ibishushanyo no kubitereka mu mashengero ndetse no mu mabarabara bigahora byunamigwa mbere bikanafukamigwa. Ubwo n'ubuzimire n'ubuhakanyi buteye ubwoba bukomoka muri iryo shengero rikomoka i Roma. Ubwa kabiri, Ekleziya yatituye ibwirizwa rya kane ryo mu mabwirizwa y'Imana uko ari 10 mu kwiha uburenganzira yonyine ubwayo bwo gutangura gusenga no guhimbaza Imana ku munsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo munsi wa dimanche. Ubwo nabwo nyine n'ubuzimire n'ubuhakanyi buteye ubwoba bukomoka muri iryo shingiro rikomoka i Roma. Turahejeje rero kuvumbura ibanga rihambaye ry'ingene Ekleziya Gatolika ivuga ku munwa gusa ko yubahiriza amabwirizwa y'Imana ariko mu bigaragara no mu byo ubwayo yivugira mu bitabo byayo ntiyigera yubahiriza amabwirizwa y'Imana 10, ahubwo yarayahinduye maze isigaza amwe maze nayo yasobanura uko ivyumva. Ariko rero ijambo ry'Imana rivuga amajambo y'imburi ku muntu wari we wese Yohava janago agakurikira ivyo abantu bishingiye yirengagije ico Imana yavuze. Kuko muri Matayo igice c'15 ku murongo w'8 Yesu yavuze ati, ataba abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo ikaba kure yanje. Twamaze rero kwibonera neza na neza yuko Ekleziya Gatolika yubahiriza amabwirizwa 8 gusa, kuko 2 muri 10 ni kuvuga ibwirizwa rya kabiri hamwe n'ibwirizwa rya kane yarayatesheje agaciro mu gufata ko ukutayubahiriza bitotuma umuntu acirigwa urubanza n'Imana. Ariko aho nyene niho habonekera ubuhakanyi bwayo. Kandi abaprotestani amamiliyoni ku isi bubahiriza umunsi wa mbere dimanche. Rero mu gihe bubahiriza dimanche, abaprotestani ntibazi ko baba bariko barasuzugura Imana mu kutumvira itegeko ryayo rya kane ryo kuruhuka umunsi w'indwi ariyo sabato y'Imana, maze bakaba baba bariko barunamira ivyo ishengero rikomoka i Roma ryashizeho, maze gutyo bagatera umugongo ivyo Imana yashizeho. Imana rero irongera ikabakurira inkoni kugishitse murano majambo aboneka muri Matayo igice c'15 ku murongo w'icendite, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagizwe n'abantu. Rero bica byumvikana neza ko hariho abantu bibwira ko bariko barasenga Imana ariko ntibamenye ko bariko bararuhira ubusa kubwo gukengera ico ijambo ry'Imana ryavuze. Ikindi gitabo kitwereka ingene Ekleziya Gatolika yigamba abaprotestanti kubyo bakora ni iki gitabo citwa Our Sunday Visitor, canditwe ku itariki ya 5 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1950. Aho hari amajambo avuga ngo, turavye mu bikogwa ivyo abaprotestanti bafata ko bafise agaciro kandi bihambaye vyose vyamuka mu ishengero Gatolika. Baremeye dimanche mu gishingo cha samedi nk'umunsi w'amakoraniro yo gusenga kuri bose, inyuma yaho abagatolika babihinduriye. ariko abaprotestani bisa naho mu byukuri badatahura ko mu kubahiriza dimanche, mu kubahiriza Noweli na Pasika baba bemeye ubutegetsi bw'umuvugizi w'ishengero Gatolika ariwe Papa. Ayo niyo ya majambo nababwira aboneka mu gitabo cyitwa Our Sunday Visitor. Ariko rero kiretse uwo kwigirira injiji ku bushake, Kristo Yesu yaramaze kutuvunira akagohe yuko icoroshe ari uko ijoro n'isi byuvaho hakwa kazatsa nakamwe kova ku nyuguti imwe yo mu byagezwe by'Imana. Kuko mu gusubira mu byagezwe igice cya kane ku murongo wa kabiri, Imana hari aho yongeye kuvuga iti, ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera cyanke ngo mubigabanye, kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera. Kandi ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira intahe kuri we, nti nihagira umuntu azokungurira kuri ibyo, Imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cy'ibi byavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo. Ibyashuro Yohana igice cya 22 ku murongo wa 18 n'uwa 19 niho iyo mburi ihambaye yanditse. Mugenzi wariko urankurikirana mu kigwa cy'uyu munsi, uriyumviye rero umunsi w'Imana wariwo, ukwiye gufata ingingo maze ugahitamwo hagati y'icy'Imana yavuze n'icyo abantu bahinduye. Kuko Imana yavuze ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Uyu munsi nyene benshi bakengera, abafaransa bise samedi, niwo Imana ihamagarira abantu mu cyagezwe kigira kane kwitondera kuruhuka bakama bawukora ko amakoraniro yera. None wewe urahitamwo iki hagati y'ibyo bintu bibiri? Cyompa ugahitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana kukazoguha ukwidegembya. Mwari kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga bategurira kandi akabashikiriza iki kiganiro ubutumwa bwiza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane kubw'uyu mwanya uduhaye wo gusesangura ibyandikwa byera kugira ngo tumenye umunsi w'Imana wariwo. Turagusabye rero uduhe kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe, maze udushoboze kwama twibuka kuziririza umunsi w'isabato nk'uko icyagezwe cyawe kibivuga. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza, Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

Barakoze cyane abo baririmbyi kuri iyo ndirimbo nziza bahejeje kuturirimbira. Tugerero kuraba ico Imana yavuze ku isabato muri byinshi yavuze byerekeranye n'isabato. Tugerero gushimikira na shande cyane ku majambo ari mu gitabo cyo kuvayo mu gice cya 16 n'igihe Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bariko barerekeza mu gihugu c'i Kanani. Hanyuma Imana ica ibaha manu, bashobora kubisoma hariya mu gice cya 16 mu gitabo cyo kuvayo gice cya mbere, havuga ngo Uhoraho aha Abisirayeli manu. Uhoraho rero yarahaye Abisirayeli manu, mugabo yari yabahaye amategeko yuko buri munsi bategerezwa kuzinduka bakaja kwegeranya manu mu ndwi hagati, guhera ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu bategerezwa kugenda bakegeranya manu, no ku munsi wa gatandatu bategerezwa kugenda bakegeranya manu. Mu mategeko rero Imana yari yahaye Mose yari yamubwiye iti umuntu wese azokwegeranya ibikwiranye n'umuryango w'ukungana, kandi azokwegeranya ibyo bafungura ntibizorare, nibyarara bizosha bigorana. Mu minsi itandatu niko Imana yari yababwiye. Mugabo rero ari ya ku murongo wa 17 muri cya gice nyine cya 6 aramajambo avuga ngo Abisirayeli babigenza batyo, barabyegeranya, bamwe begeranya byinshi abandi bike. Baragiye kwegeranya iyo manu, bamwe begeranya byinshi abandi begeranya bike. Babigeze kuri ya ngero yitwa Omeru, wegeranije byinshi asanga ntaco asaguye, wegeranije bike asanga ntaco akehaniwe. Umuntu wese asanga yegeranije ibihwanye n'umuryango we ukungana. Maze Mose arabihanikiriza ati ntihagire umuntu abiraza. Hari itegeko rero ko bitategerezwa kurara, bategerezwa kubifungura bigahera. Yamara Mose ntibamwumvira, bamwe babiraza ko basanga byaboze binyagara inyo. Mose arabarakira, nuko bama babyegeranya uko bukeye umuntu wese ibihwanye nako umuryango we ungana. Izuba ngo lirase bikayaga. Mana rero yari yababwiye neza iti muzobyegeranya mu minsi itandatu, mugabo rero muzorabe mu wese yegeranya ibihwanye n'uko umuryango wungana. Mugabo rero twumvise ko bamwe begeranije byinshi bashitse babishikanye imuhira bakapima kungera Imana yababwiye ko umwe wese atagupima ko, bagasanga ntabirenze ko bihuye n'uko umuryango wungana. Ariko kandi n'uwegeranije bikatara afise inguvu nyinshi zo kurondera, ashitse muhira agapima yasanga bikwiye byiyongereye. Uwegeranije birenze urugero byaragabanuka, uwegeranije bike bikiyongera. Mwumvige Imana ikora. Mu minsi itandatu yari yabatumye kubyegeranya, ariko kandi yari yabahaye itegeko iti ntihazogira umuntu abiraza. Bamwe barabiraza, babiraje bica birabora basanga birimwinyo. Ku munsi wa gatandatu harabaye ikintu gihambaye, nico duca turabira hamwe tubanze twumvirize ubanze ukurikirane indirimbo yarimbwe na Kohare. New Life yahariya ibubenga indirimbo bise ngo Isabato.

ndakugarukeko ndakugarukeko wewe uri kuri Facebook, wewe uri mu kibanza runako dukurikirana, mbega urifuza kubona Yesu Kristo, mbega urifuza kuba mu ijuru, kandi ijuru koko ni ikibanza cy'ukuri, ni iwanyu, kandi wewe kugira ngo uhabe usabwa gufata ingingo wayakira gakanuke kahawe wewe ako gakanuke kandi akukaronka mu izina rya Yesu Kristo kandi ugaheza ugakizwa. Uyo muntu niyaba ari wewe kuri Facebook no kuri YouTube, ni wumve ubu butumwa uze imuhira. Ni ngombwa rero ufata iyo ngingo kugira ngo ujanirane na Yesu Kristo muhira imbona nkubone, kuko wewe ukunda Yesu kandi ukifuza kumubona imbona nkubone. Natwe turakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana hamwe n'iry'Mwemeye. Abantu b'Imana nimuvuga amen.

inshuti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu. Turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo, kandi niko biri, akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo, Imana izorengera abantu bayo, reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyenicubahiro, urakoze Data wa twese uri mu ijuru, wewe udushoboza ukaduha kubaho, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi, imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe Data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu gishimikiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni ca 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere ni uko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri cyaranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani, ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu cyaranga uno mucamanza, yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni bintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice cya 18 umurongo wa 6 kugeza 8, hari amajambo akomeye cyane avuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya? Ndababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere
nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo, hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yabariko ashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamyi bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamyi. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirirwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa, ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe yariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifise isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza maze umucamanza ntiyamutunganiriza, akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana kugira ngo noneho Imana nyen'amahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza, ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose idatoranije umuntu ku cubahiro
canke ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, canke ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye, oya. Ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wewe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye. Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe, arenganywa. Niko n'icyaha naco cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu cyaha, bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi cy'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose, biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishyira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice ni cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo: kuko uko ariko Uhoraho Nyiringabo agize, ni we yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho ryiwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha. Imana yitwararika umunyabyaha mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icaha, maze noneho akaza kuwamucunguye umuremyi. Rero nico gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Rero gusaba k'uyu mugore, gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya
noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka kumucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane, ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi tugiye gusoma, havuga ngo: mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo: mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko nyerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma keshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cyose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icyaha kibacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icyaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira cyangwa se gukora ibi tandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko nshuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani. Kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cyotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari ibikorwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu ni ukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nico gituma iyo umuntu akoze icyaha mu yandi majambo uwo muntu aba atandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, noneho bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera
Kristo akamubera umuyobozi bituma umunyabyaha yicunze cyaciwe maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu. Nk'uko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma. Ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati ewe Satani Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uku kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose. Kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyangwa se agatekereza abamarayika b'Imana ariko abereka ati he nimurabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, nimurabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, nimurabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ku munyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi noneho abwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhere ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo yarushirize kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva ugusenga kwiwe maze noneho Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani igitabo camwe mu buhanuzi page ya 81 haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bipfuza ko yohosha ibirego bya Satani basaba bati turengere ku mwansi
wacu kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha w'umunyabukana canke w'umunyabyaha Imana idufashe cane abantu b'Imana rero nta muntu numwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana canke se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo ahubwo ikibera icakamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi abasa nuko atamenya ibiriko biraba kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ateba icaha cyo gusambana ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga umusuma wamubwira ateba icaha cy'ubusuma akabona umenga uri kumwanga uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ateba kwagiriza ibinyoma abandi akabona umenga n'urwanko umufitiye mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo wababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera abantu bagasenga ibigirwamana wabereka ko basenga ibigirwamana bakumva umenga urabanse rero igihe cyose umunyabyaha ari mu caha ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga aramahoro ariko by'ukuri nta mahoro aba afise kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana ari naco gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza kumucamanza amusaba kugira ngo amurenganure rero aya n'amajambo adasanzwe amajambo y'ibyizigiro amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha gutakamba k'umuntu w'Imana ibyo bizotuma noneho Imana mwijuri mwumva maze Imana imubabarira amakosa noneho umuntu yari ruhebwa umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza noneho maze igikorwa c'Imana gitere kija imbere rero aya n'amajambo akomeye cyane mu gitabo ca Zekariya dusubire muri ca gice ca gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu twumvirize ico habandanya havuga umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije izina ry'Imana rihabwa icubahiro rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana agatakambira Imana kandi akongera ko ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha aya n'amajambo adasanzwe amajambo atera ibyizigiro nshuti mugenzi uri kunyumva hari igihe ushobora kwiyumvira ko woba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bitaba bigishoboka ko bashobora kubivamo ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi none hagashika mu nzira nziza inzira y'umuco
inzira yo kumvira imana, inzira yo guheba icyaha, inzira yo kutanezerera gucyaha, ariko umuntu akaba mu nzira yo guhitamo imana mu buryo bwose. Rero Kristo nta gihe na kimwe yigana yirukana umunyabyaha amuhungiye ko, ari nacyo gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye. Uyu mwenda wanduye usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi. Uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza, ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yumvira ko ari gufyina, bya byiyumviro umunyabyaha agira

maze Imana ikandika ko uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe, ababariwe ibyaha byiwe, yihanye ibyaha byiwe, kandi ko by'ukuri ibyaha byiwe byahanaguritse, byahanaguwe, umuntu agasigara yera derere, no kuvuga ari umugororotsi. Rero Imana iragushaka, Imana iragukeneye uyu munsi, kandi nanjye Imana irankeneye, Imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa Kristo. Nk'uko rero ujya mu mugore yituye umucamanza, maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza, ni nako abantu bose barondera Kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika, ni nako Kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'aba banyabyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi, wumve ko Imana ubuzima bwawe irabukeneye. Irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho, irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza, irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa Kristo. Nicyo gituma ndakwipfuriza guhanga amaso Kristo, ndakwipfuriza gutakamba, kandi wongera utakambe nk'uko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza. Rero iki cyigisho ni icyigisho cyerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga Kristo, kandi ko by'ukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'Imana. Urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyine ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange Kristo. Rero ndakugira inama kandi ndagutumirira nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso Kristo, kubera ko niwe kugororoka kwacu, kandi niwe atanga amahoro, niwe atanga ibyizigiro, maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje. Imana nyenamahoro itweze mu kuri, kandi Imana nyenamahoro iguhezagirane nanje. Imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe, kandi Imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro. Nico cipfuzo nkwipfuriza, kandi nipfuriza bankurikiranye mwese, kandi ndasaba Imana kugira ngo nk'uko umupfakazi yakorewe iciza ariko none akagikoregwa mu buryo butari bwitezwe, nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'Imana. Niko nisabira, nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakoze Mana mushobora byose, turagushimiye kuri Imana wumva ugusenga kw'abana bawe, kandi igihe cyose abana bawe baje bakugana nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza. Nicyo gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe, ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe. Data uzobukoze, niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu. Mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe abariko kuba mu bikomwa byacu, kandi duhinduke tube abantu beza bazima, tube abakora iki jambo ryawe mwami ritugomba ko. Nibyo nsabira abankurikiranye bose, kandi nibyo nanje ubwanje nisabira, nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.